0: Singgangsal Desa Klumutan.
1: Terus niki diselingi setunggal gedung lakon Pak Mbah Lurah
0: Klangon.
1: Klangon, Mbah Lurah Klangon. Monggo Mbah Lurah Klangon,
0: monggo. Selingane napa Mbah Lurah?
1: Monggo maju, Mbah, monggo. Monggo Mbah Lurah Klangon, monggo. Monggo jenengan nyanyi monggo, jineman monggo. Ayo. Mbah Lurah Klangon putih
0: sinambi ngrantos sampuripun monggo Mbah Klangon. Nggih.
1: Beksanipun mriki sak sampunipun selingan menika, monggo. Mbah Lurah Klangon rumiyin, monggo. Monggo. Monggo Mbah, monggo. Nah, Mbah Lurah Klangon monggo. Pun monggo jane paring dawuh nyanyi monggo. Santai po didamel sekecoman monggo. Monggo gending monggo campur sari monggo. Cineman monggo.
0: Gubuk Kasploro.
2: Iki bayar ora Mas Tero meneh mong bayar.
1: Teng mriki ngene. Ngepeh 5 sampurnya, Klumutan 5 monggo. Persiapan bar niki nggih. Kula elekne kendangane pun nganti Bojonegoronan lho nggih.

0: Monggo Mas Ribut Lumbung Desa requestipun monggo. Monggo mriki. Mriki lho Mas. Oh, ngaten. Ditayub nih.
1: Nggih. Yeah.
0: Lumbung Desa ning ditayub nih. Ngaten nggih, monggo yeah. Mas Ribut monggo monggo monggo.
1: Gunan Mbak Seno.
0: Kali Mbak Seno.
1: Nggih, Mbak Seno monggo.
0: Niki request spesial niki monggo.
1: Nggih.
0: Radi Nengah mriki, nyuwun sewu Radi Nengah. Nah, monggo. Apa najeng berhadapan-hadapan monggo. Nah. Monggo. Lumbung Desa nggih Mas Ribut nggih. Oh nggih, monggo Lumbung Desa ta. Monggo ditayub nih monggo. Ayo Mas Tamblok dirame nih yuk. Ayo Mas, Pak Jorung juga nggih.